0: Moçambique, mora em Bolha Cabo Delgado.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: E tanto amor.
4: Mas como essa não pinta a carne? Mas em que ela se anipipica rio? Vano que hora. Nikinruha mapelo mamosa nyo sanroa wosi velani. Karapa wa o shiwa nipuka na kole. Ayo, karapa wa o shiwa nipuka na kole. Mapelo ala tote pokwe opaka, niankusha pahi minutu miloko mishashe ni itanu mchoki haka. Ni hakumbo varetu, nrowe nyawe ni sapao nakala etura. No malan roni kitani mirele so tene ni kela ho pavela orapi horate ne no tikilela ni miate lo sinro aka ohima mokala oja ka twa sheshe mukushele pelo ni papele mosa ni nroen lepe ni nro pavela ihopa sheshe sakarapa so hinu asavanjene nakala ekina munkela anyu okalana ekole emosa ekiti ishavi na pili samasi Ayu asheshe otuliwa, lima umosa, nusu ni kopo ichikani ya maka iyo tatu. Vanto sotene irea sore la niso wiki teliwa, opacheraka tu apea. Wawi ni pachere, nuhano rehele ehopa ya karapa. Mpalake malaka laka ni marupo ni mwikitelese ehopa wawui eyo ya kelele maka oratene. Ahikali karapau, mokala oru melaka ehopa ekina ekiti yohi nuwasha oratene eni rela tovanchene. Vano nroe ni pake ni puka ne ekole. Oraratu ekole, opita anye shavi na pili samasi ovi ha, otaka ahira oratene, owama ni normala okikita. Ninro urumele nipuka enla neekole wawino otowelele. Nohana umtakaira aju pahi otuliwa ni nilimao ni otowelele oratene. Mpasia ni muhele ehopa ni nipuka nipankahu. Mtakaira oratene ni muhie esivelela kawampo hera wa minutu muloko mitanu. Muhile leo kuneela epasia ni ntapata ni mosa inakala eparatu wawi pepelo ikaleko otaiwene. Nomala, mrowe na osheke hopa wa makala ni nakala ni ikuni, mrukunisha laka okati na okati ni nimiseraka muhunsi mrumenla huoto welana. Nomala minuku mloko mitanu okati hopa enkelaya otokota, nivenshe kwa murikoni. Omaki seroni, ni mkusha unipuka ni handi ni hela mwapuni, na vinihie ni kapulaka wa minutu miraru. Niolikana. Mwe hasha mwote mkwe haya. Wawini kawe ni hela mhusi wakani yolo kapulingahu. Vasuluwe hopa ni nakure na msoro ni salata ya shuari ni sepola. Wamtinto yolo nyuwa sa msue na nyupaka. Hala yari mapelo awe pipi alelo. Mpakase siso owaniwe onimo sivelani. Iyo sivelene eoja.
5: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene.

ndaisha. Tunamangimedi makono badaya kwa kamulanga vakoko itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila, unamangamedi makono utumila shabuni ni ulanda wambone igwe kafakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola liyako pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali, ulipo shalelo liyankebi wanjuluku wakalela madengo wapo shela vadioko unisefu.

niewa antoyo ngaliania dali venta ndroini iini yokole ubiyango uyiviye lupa ilupe yaopanya ni pare antonio marupayo alevela riventa uyo wano ahime ya mara ya nyenya maraka ni marupa akihalevela riventa awanu wakandambira wota marupo kala nikole mwalevela riventa.

0: masimo ke ru hendle no purola ke re romeli he o ya yo thana yo swa district anyu masin ru yem paraka ni mu
1: ele paraka mo sa ora te liwa ni kerlo so tena ora ram khulu pale mo ke re romele miyo ni mulipelle ba hem pa khon yu he olia
2: o piwe ni moretele yo nye o lelo muhusi we hopa yo uma ndi phukane kole
0: ya e hopa yo uma Ela tirtio siva. Enkupu shire oya pipi akape ya muteteni. Mio kirene mwana tani apenye.
3: Pipi. Mohalo pia no kati bakani.
4: Mwenye ni mohalo. Ini rarambela wira atyo hasi vela yoja.
0: Mwamuthiana. Mtoto pelwaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa ko ya wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwape hopa yo uma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinape animrerelo so kisivela wihana. Iyoja saka so siva siva. Mirerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yo uma. Nakala yekiti. So wape iwa nimpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lusosi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrima ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ekiti ipirir kwa samulya kufarango ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpento wo wata
6: paisapo paspiga
7: itanto mo
6: paspiga paisapo paspiga
8: o que que a vovó está a cozinhar hoje
6: paisapo paspiga
9: Ma como essa não penta cani? Ma hein que lá se o anipipi cahio? Vano que hora? Ni kinru ha mapelo mamosa nyo sanro a wosi velani. Karapo a o shiva ni nipuka na kole. Ayo, karapo a o shiva ni puka na kole. Mapelo ala tote pokwe opaka. Ni ankusha pahi minutu mloko mishasheni itanu mtoki haka. Ni hakumbo vare tu, nrowe nyawe ni sapao nakala etura. Nomala nrowe ni pitani mirele so tene ni nkela hopavela, horapi horatene no otiki lela. Ni miate lo sinro waka ohima, mokala oja haka atua sheshe. Mukushe lepe lo ni papele mosa ni nrowe nlepe. Ni nrowe pavela. Ihopa sheshe sakarapa sohi nuwa sabanchene, nakala ekina munkela anyu okalana, ekole emosa ekiti, ishavi na pili samasi, ayu asheshe otuliwa, lima umosa, nusu ni ekopo echikani ya maka yotatu. Vanto sote ni rea sore la niso wiki teliwa, opacheraka tu wapea. Wowi ni pachere, nuhano rehele ehopa ya karapa. Mpalake malaka laka ni marupo ni mwikitelese ehopa wowi eyo ya kelele maka oratene. Ahikali karapa u, mokala oru melaka ehopa ekina ekiti, yohi nuwasha oratene eni relala tovanchene. Vano nroe ni pake ni puka ne ekole, oraratu ekole, upita anye shavi na pili samasi ovi haa. Otaka ahira oratene, owama ni nomala okikita. Ninro urumele nipuka enla neyekole wawino otowelele. Nohana umtaka ahira aju pahi otuliwa ni nilimao ni otowelele oratene. Mpasia ni muhele ehopa ni nipuka nipankahu. Mtaka ahira oratene ni mhiye esivelela kawampu ahira wa minutu muloko mitanu. Muhili ya leo kuneela epasia ni ntapata ni mosa inakala eparatu wawii pepelo ikaleko otai wene. Nomala, nroa no shake hopa wa makala ni nakala ni ikuni, nrukunisha laka okati ni okati ni nimiseraka muhunsi nrumenla huoto welana. Nomala minuku mloko mitanu okati hopa enkelaya otokota, nivenshe kwa murikoni. Omakiseroni, ninku shao nipuka ni hande ni hela muapuni, na vinihie ni kapulaka wa minutu miraru. Niolikana. Mwe hasha mwote mkwe haya. Wawini kawe, ni hela mhusi wakani yolo kapulingahu, vasuluwe hopa, ni nakure na musoro ni salata ya shuari ni sepola, wa mtinto yolo nyua samusue la nyupaka. Ala yari mapelo awe pipi alelo. Mpaka sisiso waniwe onimo sivelani. Iyo siveleni eoja.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata. Maisabo,
7: mashiga, mpento. Hapa mbode wetu kulambole la pagopagona wako, wiko wenelo, wiko utandi wa ishumana, wiko wa jumatatu, wetu patoshedoni tango saa 10 ya liambare dakika 50 tundinjila ngandi mwako na mapalapanda radio Msambiki. Saa 11 ndipata debali kulunga nangana wavetu kumaputu kwa tika shpindi shamashala kabo delegado. Mushu ndipata vipindi vya kubilinga nanga mpaka wakati waligazeti liamba journal damanya. Sambili na dakika 10 tundikupa ligazeti limuli jimbo liakabu delegado mushu makonde. Kwa tika debali diwishishi na mitenga vya kubilinga nanga. Wakati au kenga tundiku manya kunyuma ni wakati wa saa 2 na dakika 55. Onango hopangush.com kwa Nelo. Mwanda napomola kunyumbani. Naisha baya kuimangananga na wako wiku unji mwashuma dengo kenga Nelo. Nungu wakatutumbianga. Patusha doni bye bye. Kuna balela mwa mwanyangu Leonardo Shimoko kwa sentra misore kuliosi kula. Haulu wanga malovi la lakela kuno kwa studio. Wakusukuma ni Ernesto Imposto. Ni mwene linali angu João Ernesto Nkapoka. Patusha doni bundia. Na kalibu huka mosho wiguli la matangasho mwina ngodi ya Shimwani. Bye bye.

0: Muni ranyu hitele iwanapi?
1: Mukiswami himulupali yake tu. Miyo kapavela pahi usuele sheni hiliwa mhusi ula.
2: Korero siva.
0: Nkino leela ni isiri sahu. Mukumeva hiyo.
3: Mwala ni etu. Ngarani wa mirabo. Miyo kinimo usueli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Kwa shukuru pipi. Uroka la wira. Amu harakarimu emelela. Ninokana na mwanewani. Ikuha ikina, nkinona mota watu mayoja nkiti mani ya mwili wa wika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kukalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila mula katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wavika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yogu mambira vola. Mubahe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukore hopa yogu manaka laikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpenda.

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyu. Masi nruye mparaka ni mungu.
1: Ele parake mosa ora deliwa. Ni ikeri lo so tena torara mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela tirtio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana. Tani apenye.
3: Pipi. Mohalo pia no katibakani.
4: Mwenye ni mohalo. Ini rarambala wira atu yo hasiwe la yoja.
0: Mwamutiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinape ya ni mrerelo so kisivela wiha. Na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma. Nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera olia iyoja sae kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene, ya haro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ekiti ipirir kwa samuya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpenda.

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa district wanyu. Masi mruye mparaka ni mungu.
1: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikerilo so tena torara mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele bahe mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Hopa yo uma. Ela tirtio siva. Enkupu shireyo ya pipi akape ya umutetene. Mio kirene mwana. Tani apeye.
3: Pipi. Mohalo pia no katibakani.
4: Mwenye ni mohalo. Ini roromela wira atu yo hasiwela yoja.
0: Mwamutiana. Mutoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yowuma.
4: Ayo muhano, iyoja saka sote neki nape ya ni mrerelo soki sivela wiha na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma nakala yekiti. So wape iwa ni mpento, tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososiva, ntoko iya. Ashilopa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja sae kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene, ya ro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu yaku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

Ese kereti wile uchochi lo tata. Nyumva pipi. Mupweleke. Usiki sana. Mana na makhale lo vathokoni. Tophela uruwera ijola. Tophela uikhali hera makhale. Wate kasana. Uri nghina wathu othunana ni uri uchuwela uiwanana. Uri uthuna ni uthunelana oyele. Vano onkhala makari pala va nolamula uiholi hajera ni huruma chinchi ni mphento wo malila ukhaviherana wa pinatam ni pinatam norya uphanya ivaherejaka ikuru na ora ne uphanya mphavelawe mupuelo panka cheta khale wala wa panka ikrina khona ninyo mupuele ke iomelo Nasir Adolfo puni hania kanyanya Nas. Alfredo lau yari omakina no Central Technica po herani wiku la vosalama mite kochi intarnafa rad msambika. Smane kali opara kajinchi. Mulelo pentia nyong hijuwe laka yovakani yompenta.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
3: Munira nyu itela ibona phe.
4: Mukiswa mhe mulupali yake tu. Miyo ka phavela pa yuswele sheni hiliwa musiula korero seva.
3: Nkino lela ni siri sawo. Mukhumeva hi.
5: Bala ni etu. Ngarani va mirabo. Miyo kini mosweli hani mirera lo sintunea.
4: Eke kai.
5: Ayo, ekai kai. Mirera lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
4: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na manewani iguha ikina nkino na mota watu mayole nkiti mani ya mwili wa wika avahase masi kihiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
5: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisiwela wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
4: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kukalo otu maka.
5: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kato ojaka.
4: Ni wunke loratene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
5: Ayo, atu otena nirere la oja oratene. Kila ulaka toyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
4: Kinona wira wika nesumana.
5: Etu, ngaruha ni paratemosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yungu mamira vola. Mubahe mwatilo orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
6: Mukore hopa yungu manaka laikiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Mas como essa não pinta a carne? Mas em que ela se anipipica rio? Vano que hora. Nikinruha mapelo mamosa nyosa nroa wosi velani. Karapa wa o shiwa ninipuka na kole. Ayo, karapa wa o shiwa nipuka na kole. Mapelo ala tote pokwe opaka, niankusha pahi minutu miloko mishasheni itanu mchoki haka. Ni hakumbo varetu, nroa nyawe ni sapao nakala etura. No malan roani pitani mirelo so tene ni kela ho pavela orapi horate ne no tikilela ni miate lo sinro aka ohima mokala oja aka twa sheshe mukushele pelo ni papele mosa ni roen lepe ni ro pavela I hopa sheshe sakarapa so hinua sabanjene nakala ekina munkela anyu okalana ekole emosa ekiti ishavi na pili samasi Ayu asheshe otuliwa, limau mosa, nusu ni kopo ichikani ya maka iyo tatu. Vanto sote ni rea sore la niso wiki teliwa, opacheraka tu apea. Wawi ni pachere, nuhano rehele ehopa ya karapa. Mpalake malaka laka ni marupo ni mwikichelese ehopa wawui eyo ya kelele maaka oratene. Ahikali karapau, mokala oru melaka ehopa ekina ekiti yohi nuwasha oratene enirela tovanchene. Vano nroe ni pake ni puka ni ekole. Oraratu ekole, opita anye shavi na pili samasi ovi ha, otaka ahira oratene, owama ni nomala okikita. Ninroa urumele nipuka enla nekole wawino otowelele. Nohana umtakaira aju pahi otuliwa ni nilimao ni otowelele oratene. Mpasia ni muhele ehopa ni nipuka nipankahu. Mtakaira oratene ni muhie esivelela kawampo hera wa minutu muloko mitanu. Muhiele okunele epasia ni ntapata ni mosa inakala eparatu wawi pepelo ikaleko otaiwene. Nomala, mroe na osheke hopa wa makala ni nakala ni ikuni, mrukunisha laka okati ni okati ni nimiseraka muhunsi mrumenla huoto welana. Nomala minuku mloko mitanu okati hopa enkelaya otokota, nivenshe kwa murikoni. Omaki seroni, ni mkusha honipuka ni hande ni hela mwapuni, na vinihie ni kapulaka wa minutu miraru. Niolikana. Mwe hasha mwote mkwe haya. Wawini kawe, ni hela mhusi wakani yolo kapulingahu, vasuluwe hopa, ni nakure na msoro ni salata ya shuari ni sepola, wamtinto yolo nyuwa sa msue la nyupaka. Ala yari mapelo awe pipi alelo, mpaka sesiso owaniwe onimo sivelani. Iyo sivelene eoja.
4: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
1: Maisabo,
2: maisvida,
5: itanto wa mu.
1: Maisvida, maisabo,
2: maisvida.
6: Muda wetu nasema ni saa 11 dakika 15. Asante sana kwa kuendelea kusikiliza Radio Mozambiki na tutakuwa pamoja mpaka pale itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 55. Na baada tu ya kusikiliza burudani hiyo ya muziki kutoka hapa studio, pia utapata fursa ya kusikiliza kipindi cha kilimo.

0: ase mokiri o henleno porola mokiri romeleng he oya yo o thana yo o sewa wa district anyo masenrue mparakane mong
1: ele parake mo sa o rateliwa ne ikatelo se o thane tsa o rata mokhulupale mokiri romele meyo ne molepelele baahempakgang yeo ha olia
2: ophiwe ne moretele yoleo lelo mogosi wa ehopa yo uma diphokaneko le
0: ya ehopa yo uma e lartheretiosifa enkuposhire yo ja pipi a ka ape ya mmutethene mme o kry- ene moana tane apeng ye
3: pipi mogano o fiano ka thebakgane
4: moyene mogano e ne re romela o ira atho yo ga sebela yo ja
0: moamothiana mototopelo a ka ola mogosi wa o tepaša o rera mme o tonkw a ko ja o iha ke iwa le o ira tinyi wa mogano moapeng ehopa yo oma
4: ae mogano iyo ja saka so tene ke na apea ne morerelo so ke sebela o ihana iyo ja saka so sebasiba merereelo sa ekume ne soko ya o phanya ntoko ehopa yo oma nakgela ye kithi so apeiwa ne mphento tibo ti so tepa o seba
0: ke nona o irayo mokhulu pale ke nnona o ira pipola o kgalethwe mosa yulu pale e ne a šuti gagwe ya peelo ne mirerelo soo siba ntoko iya a šilokwanaago a šithianaago naanamanaago ya mpatšera o ja iyo ja sa e kome
3: moroko wo teporera mokhulupale wa re o kgala o e ramosi a gwalang ja seisa e somana sothene

0: Mila, utuma ikar maso tiniya masi ona obra atu ala uri mihoko lileki mapuru okuya usara masi.
1: Unosu pensamento.
0: Hiyo ni niwe hira wera matuko ala ipanyuwe ni mahosho ay hasara. Hane kumihaka yo kumiha uwera na sasirike miota soteka impa iya. Nuko kaningwera hiyo otene kumiha malata ni nameto itu sikina. Mara ya matoku ala ehani kabihira kwa uwera kweli ewerihe upaka impa ela.
1: Ikomefa mprosesu konstruksan da suwa shikati.
0: Mutokwene ole osuliha wera mahiku anwawo nroto pachara mteko woka waliwa socha sohia na hiena atu epanyengwe ni mahosho ala. Ni naveto sinhala oka itu sohia na hiena atu epanyengwe ni mahosho ala.
1: Istamba kwa un esforso. Mahuku
0: angwao ni hano varihami diku sotene nerlaka wera na kaweliki tso hiena hiena mana ya socha atu upanyungwe ni mahosho ala. Ni nameto ni nruwa kawelaka ikaruma uwera ala ikaliki owi samarila mweru tunumaya. Nerlaka wera kweli ni pwaheke mahosho runye wapanya atu ala. Graciano Besuru mutokwene amala nongweha sai hasara otsiritu yokwamba answili haka samitiku simvarihiwa mwerilweka wera atu epanyuwe ni mahosho ostra masi itavale epwaheke mahosho ankubana naya.
2: Epo mayo kisanga onarovo kiweka mpiria etuweka wekafihiri wea ama avano yale wea hina hela muruni makata mihen repediwa ana mankelela epo mayele muselo ono walele sotene ndoko manya huinro wanyuano ohiyola masini hakumbe o wale la muselo o ona panda we nje elapoyo Tanzania wewule mutoko ene elapoyele samu sulu asane uwondregi ovo kanluku no pachera wawi atekiwe linya feria haikuluki umasana mararu okuma elapoyele o Tanzania mpaka ilapo ikina Montero Bonifacio.
3: Presidente ya ilapo ya o Tanzania Samia Suluhu opakiriha olelo muteko wa utipeli wa shiporo a Ovira Mukomboyu anayetela magesi anewanani heke ilapo ya Tanzania ni sikina sinapanya muhina mwa Afrika. Shiporo oyo anahala ukavihera oteshi wa atu ni miriti okumila uportu ya Dar es Salaam mpaka mu ilapo sa Burundi ni o Republika Demokratika do Congo. Siri ikomo sinapoha makira matanu sa shiporo otipeli wa waya unahala muriha musuruko na pira ibili ya umpili ni imili ya umakira matanu na meli owa miloko misheshe wa dolar awa Amerika. Ministro na uhasa miteko sa mikukuta shiporo ni vyeu o Tanzania makame mbarawa ahimaka muteko ola unahala ukavihira wiwana niha ilaposa muhina mwa Afrika ni eparea ovukula walamela wa oteshi wa miriti ukavihira miteko sana koso ni itusikina makame mbarawa osuli hewi shiporo oyo anahala ulupanyihiwa ni o Burundi wiweriweke oteshi wa miriti okumele portu ya Dar es Salaam mpaka ilaposikina. Mpua mwa elapo ya o Tanzania, shiporo ola anahala wiwananiha i provincia sa o Kigoma, o Tabora, o Shinyanga, o Mwanza, o Dodoma, o Morogoro ni o Dar es Salaam. Olelo vavato presidente Samia Suluhu o hulela opakira ovara mteko ikalawa isheshe o nyanja ya o Tanganyika, nipuro na opira ikalawa o Kigoma. Okumela o Dar es Salaam. Ehali elambahiru ni miana Monteiro Bonifacio.
2: Oma kuchuelo, wamiselo hain ha, narona sampiria, ntoko notaho mapacherero, ni ndani ndo, epoma yoki sanga, onarovo kiweka mpiria, wea ware, waparele la anamiravo, wehi nupwe la makata miho yale, enavira provincia yale, vantowa anamankelela, ala entanya makata miho, wanloko na epoma yale, duwara diliasi.
4: Masintano ebatani ilisiritu yukisanga ukabdelgadu anonelie ukala masintano anakavihira amwavano uhupu wele chachitucho takala chakunale mwaha ukoto yena mankilela ipankelie ile distritu ile. Mulu mwala atapulilie ni presidente ompu inko uo distritu unuweha masintano ebatani ukisanga watonkala wira ni kurno hole lawe ni navariha miteko chohina hena tuwachira amwavano akale nipuro nimoja amwiraka mpira itu inkavihira uwana mpuha ni makalele orera mawani. Musaji amade enre amwavano enchi okisanga uhia unkita mpira anawihelela uvara miteko chohina hena tuunchira nghaku edistritu ihononiale venchi mwaha wanamankelela.
5: Muitos jovens vivem ou viveram num momento de trauma e nós como comissão, como jovens, olhamos esta modalidade no sentido...
4: Amavano enchi katimala wakumelela cha chitu chohina hena. Okala hura hii, mpinko ni tengachale ala masintano ala, yulupale ni pavele huu uri uire amavano aukule upwela cha chitu nye chirinaya. Uhia masintano ala ompira, nina wakuliha mikutano mawani wachira wira amavano akale mito. Yulupale ni nacherere huu uira amavano achuwele wetu yorera mawani ni ya amavano. Ukala wira bipante chiki inacho provincia na lelo anauna nia weteta anamankelela amavano okisanga anawitania okala mito choweha mawani.
5: Pronto, aconselhamos para que também sejam vigilantes de qualquer informações e eles também não podem compactuar.
4: Inawavikila chichamo amavano akale mito hina uchitu chotene chinkumelela nikalamule utumbiri chitu chohapala konta nya chitu nya chinawatankanya amavano amalaka mpira. Amavano anapoherera uvara miteko chaya akina ku androa umenchani akina ku ulimani ni miteko chikina idistritu yokisanga inawakalana sana amavano ni hiniri otelia ni makalelo amavano konta umahoku anuvira makalelo aya anaweta uorera
5: kwanto comportamento nos últimos anos a juventude a nível do distrito.
4: Musaji Amade presidente Nikuru Nompira Nepatani, e distrito Okisanga e província Cabo Delgado.
2: Woko tavo wa yele na raho na wendo na wanyuwa no ntoko miselo sa okumala we province ya sese sa otawa ela po ya Mosambike olelo mahiku makumeli amweri wa netana pile ya kaya 2026 miselo sa kuma e province ya Wazambeze vira kawa ampula oni yasa ni Cabo Delgado Wazambeze nido da holi waka ni Jesse Milton Ernesto ya kopelele ya bilu ni woni ya hapele msara di Mosambike. Asante
0: ukumanilo wa ihapari.